Mas ni gamla na ching kum mong nor me dong nak tan nga chim ya ni bi ding o a ra ni ko na simang kna so na man na ha ta du tik sani jam man mong ga ban program ko kna so na man gen ya na ka shwani tura

yana kashwani tura somoy da prangni seba jiminit khoda chiyong ha ya somoy na simang bollywood ma le program kok na sona man gen ari program ni ngo ting tang tang indie film ni ge tang kona simang na ga matang gen skang ga pa o batsha film ni ge kona simang na ga matang nga yan abijit aro alkayak ni ge pa ge tu nga gitara nga hamto diwane huye

yan akashwani tura na simang deli uni hindi aru English cover ko knaswa ha uni jol jol shinawani watats kagpa salgro salaram ni English cover ko bak knaswa na manaha sumay da pring ni chet pa jiminit sot priyong ha rin sumay na simang pring nam tura program ko knaswa gen.

0: Kantinan prungnam. Yan Akashwani tura. Kanarong bayata na simang dalba chingni prungnam tura program ko kna so tanman gen. Dal hazal gani ko grak tok pal sini. October jani chi sa tarik robi ba prung. Dal prungi prungnam tura program na simang. Jika bare sara mecham. Aro sana banani chorang ni kman khanda gyan mani ko hai khanang na.
1: Jika virus sara mukron chi nakna man gijagpa jo onwa. Aruara edis mangapa ganggu. Jangan dengi Cikun gunia haru yellow fever ngapa sabisi komat kepongwa. Ya jika virus kuara rica cisku sok pris ni belsio, sekarang ngapa changna mak krioniko Afrika ni Uganda mengapa songo mancinga ha. Hendak ke rica cisku sok buang ni belsio de hapsan asongwan aru Tanzania au mandioba mana ha. Ya jong ci jelowate babatruate sataniko de rica cisku sok tok haru rica cisku sok cet belsio yang ni gisepo Afrika America, Asia, or Pacific Zolango, the Knagata Bachinga. And Diba Bangi Mandiranko Satanikode, Hazarganis Nibulsio, Yap Mungapa Chichamosa, Manskaha. Yes, Abisiera, Mandina Blombe, Saniko and Kapadonza. And Diba Pisatianis Morango, Scotchone, Zegon English Chiaran against Mode, Micro Kepalin in Banagana, Haro, GB Syndrome, Bagulenberry Syndrome, BN, Masuranko, Bulgri, Matna, Ama. Ya sani chinrangara madakyo ngensim niyang skana. Ya jong ni mandiyo na pao ni sabisi ni chinrangko na kao na de adita salrang na nga. Ya sabisi ni chinrangara dengi chikim ginia andakapa sabisi rang mong apsa na nga. Tsekai fever ba bien denge sani. Bien na ni ba skin rust. Makron gachake sani ba conjunctivitis. Muscle aro brain birichurang sadikani. Karekani aro sko sani rang nunga. May bakay ya sabisi ko ano donggapa magapa mano de. At si kukikizagapa bisani tanong ko nosto ka nagata ama. Aron dakin basak ko ba bisani sko chone at sinaba mana. Unagre ba basak ko ba de dasi janap ng kata GB syndrome ng kapa. Diyan za jakrang ko bilgri o matacham ya ko ba mana ama. May rike batro wacham at sinyang skana. Jika virus ara Aedes aegypti ng kapa kanggu. Diyan ya joong chi infect ka ko manacham. Unit kani chi mandio patro nagta mana. Ya dangguara salni somoyo, prungo aro atamprang ni somoyo rang wasong kate mandeko tsukpata. Janap kuman gata, hapsan gangguan, dengi, chikun gunia, aro yellow fever ngepa sabi sikoba umata. Mia mitse turumanio, aro tlek anchanio ba ya sabi siara saksa kebendo na patro nagta ama. Maikai yako nigencem tes kagencem niangskana. Jai somoyo janap kuman sabi sini chin lako naka. Aruwa mandiara jika virus pa joong tunggupa ba uni aksel sani ko manenggupa biaprangci ya ini kubur dongo de jika virus si umatenggupa sabisi ko manengakon ne sanjisipna kata nang skara hindi ba yung sabisi ko manchumotenga ne masina de laboratory rango saenggupa mandeni anci subu ci aru maya sauni umkatgupa bici jika ni misu simen ne aganacem yorang ko polikara ini na kata nanga sana banani ara mayrang dumacem Zika virus ni sabisiara blonge saat kepong zani keman. Dengtang manca yana sana bana niko de ona kata nangja. Hindi ba saing kepong mandi na, dengtaka niko nanga, chi ba kepong becirang ko bang ih dengna ona kata nanga, aro BN dengani, aro BN sadika niko de ramram man kepa samrang chi sana kata manaya. Tau depete ya sabisiara mamung tika suani ba vaksin rang ba lungkuza. Uni keman sablong bata ongo de, nambate sana bana niko manna kata, hospital chi riang na kata nanggen. Champing suani ko niat skana, gangguci saat kepang wani keman, gangguci kau niko champing na nanga. Wani keman chola jak roa rangko ganna kata nanggen, kelki rangko jali rang dongna ba pekna kata nanggen, doga kelki rangko opange dongna nangjawa. Tauro de ganggu kata kepa samrang ko bancem anti bazar rango mana, roa rangko somukna jakhal na kata mana. Sonson kepa bisa aro belsi yang keman budepa buchumarang saingo de. Wamang na namin simsapat na ta nga, may na wamang dek. Antang-antang ko ganggut kao niko camping na hamza na ba, ganang. Gitim lang ko ba, rongtal antala ni kamarang ko dakrong na nga, haro agan skibo na nga. Health Department ni kita ba, ganggut samarang ko sumoy kita sat na nga, haro samsat ka parang noko na rebao dek, zichak na kita, nangza.
0: Yarang baksa, daal prang ni prang nam tura program ba yun ba na ha, kanal prang apsan sumoy grong tayo jana hanggang salam.

Masimang kami babul sun mara karuni dolni. Isona lang matila ni gitrang ko knaswa ha. Talagtik sa ni jamano deliw ni hindi ko bako skuba jiu ang knaswa gin. Uni jol jol skuba jiu minit pangak mahan. English ko bako knaswa naman gin. Iyan na kaashwani tura.

0: Yan ang kasuhan ni Tura, sumoy daos. Pringis ko ba jimin ko lahat yung ha? Ya sumoy na si Mang Bisarang ni kurang program ko kna so naman gen. Sekarang pa o, ayo jin na marak ni nak tulang pa, Bisarang ni program ko na si Mang kenang gen.
1: Tao, barak apung ri, sekurang ni Bisarang, nasimana, tentang kang, tari yung program ko, Gatsi, Bua, Gopuangchi, Aganangin. Sengdao, Dik Masafo Nangin, Jiang Susokani, Teman, Hayak Sengdi, Jodangar,

mon kamina simang sole sangmani gitram ko khna sona mana ha aru ye gitram baksa bi sarang ni kurang program ko gamata ni sume bayanan bol na ha taduk tak sani jamano delhi ni watats khag pa hindi khobor ko chikung baji waham khna sona man ke ni jol jol chikung baji minit pong waham english khobor ko khna sogen yana ka ashwani tura

0: Sinambunang samani gi chongko kna sua ha dau de piksa ni jam no sakbon mandi ni gi chongko kna sona mangen
1: to shuru kare investing ka pa.

Asimang iting sangma au ni do ni gichang ku kna suaha, au ya gichang baksa isonar mutera ni gichang ku gamatani sumai bayanan bu naha. Tau dipik sa ni jamunu deli uni vivid party program ku kna sugen, uni jol chisa baji ohan hindi ku bol ku kna sugen, au chisa baji mi bonga o English ku bol ku kna sugen. Yan Akashwani Tura.

0: Yani Akasya şu an iyi tura. Sınırı da uçuysa bacımın kulaçı oha. Ya sınırı da simon meç grani program korkuna sorama gen. Skang bau sınırı marakni anni kata korkuna sogen.
1: Nasıl ne marak korkuna dongine? Ana marum sokavini kan kompazayı okupanlaji çolan korkuna nesoka. Barangku tak kali canggi tangpainya. Jika yang dalam pikiranku, modi polangku, adita ii canggi tanga, aru mandi rangba ii ca, aru mengge benara, kulangku ba cawe pala, tam gepa kotrangku brina manfazai, tam gepa kotrangku ii cawe polpainya, nakin bisa sakeniku surepa, aru nabrita, anga ponsai kotrangku ba thariya, aru tak gepa nabi anga halataya, Agri bamba tu kai onza ba kra bamba ngo orang ku palata sinen pop ko ba so ba ba ko ra to ngi orang ku ba thari pala haru nga kulan ku jawai pala ba ba ta salona nga goin bilia ko ko jawai ba ta ke orang ku nga takki chatu ta ani te ja sakni ko ndekin chotan khas tapi alju ka haru nga ani Aku pas sekarang ku ba, aku pas sekarang ba, yang mungkin jatuhan kau anggota. Yang sekemi jangan canggih na ba, antar tani jatuhan kau sa pancaka, nagi anjing na ku barang ba. Jiku makna antar ni anggota, taki sakana ni yang abi, ang ni aku pas sekarang ku ba, aku na kuta, sepa, ya rasa.
0: Nasimang sene marakni angni kata ko kna suna manaha dal jojo nasimang antimicrobials ba mandio matpurung lango aru sambo lango gba infection ko namat na jakhar ba sam angni bidungo kandake aranani ko kna sogen.
2: Antimicrobials, yenigman kan de kema sirana. Antimicrobials ne agamun, yerangara, mandeo, mapurungrango, arosangurango, infection manirangko, na mapunagata jakalapa samrang jekai, antibiotics, antivirals, antifungals, ar antiparasitics, yerangko muksunga, maman gope agana. Agasakni wigba mandirani aganani gitade, taururung sal sumerango, Ramram infection rangko sama banani antimicrobials samrangni kam kagijani rangko nakna manengha. Chonchon gapa sat gapa joong rang jekai bacteria, virus, fungi, aro parasite rang samrangni respond kagijani rangko mesokenga banakna manengha chongmodan antimicrobials samrang warangko champenga gata beldong jayngha jeko drug resistance ane English o agana. Agusta gumitin iya naki antibiotic samrani kam ka gijani rang ko napna matnenga ane WHO ni wigpa manderang agana. Buamang ni agana ni itadi da ururo manderani antibiotic samrang ko jakhalani rang tikung jaudi. Chongodan tik take samrang ko jakhal jagenchimode gataan kapa antibacterial samrang ko bakot genchimung uba warang apsan nakenok maigen bacholi jawa ne buamang aganinga.

0: Hai sakan chen mi skrong khelak ba bewal na kani bidung khnang na jip to ni ko bona tanya na sing ba jokani na skang pa ja khudi ani wa
1: ong chama ta ran ga ba bala ko ja khana gisik ra bo aro wa ko khonta bri ba khonta dok pra kon bodol jebo aro ja khadun ba ga ba phetrang ko skatham kalam ram na be
0: ong su jingi rong thale dongan